0: ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at grave threats. Nakahanda ang prosekusyon na tumutol sa hiling ng kampo ng bise na ibasura ang mga ito.
1: The Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. Kung my motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that.
0: Gate naman ng ilang miyembro ng Kamara, ito na ang sinasabi ng kampo ng bise noon na tamang forum para maipaliwanag ang panig niya kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya.
2: Matagal na niyang sinasabi, sasagot daw siya, haharapin niya sa tamang venue. Ito na ang tamang venue.
3: Dapat respetuhin niya talaga yung due process by really giving a substantive response to the allegations at hindi po magtago behind technicalities. Katulad nung ginawa niya ng paulit-ulit dito sa House of Representatives.
0: Tiwala ang isang House leader na malakas ang mga ebidensya ng prosekusyon laban kay Duterte.
1: We are inclined to be more positive and forward-looking this time. We wanted to believe na tuloy-tuloy na ito.
4: I hope that the Senate gets organized efficiently. Sana may rise above politics and make sure that the trial goes smoothly and mapakita lahat. Sa nakita namin ng mga ebidensya dito, sa mga nakita namin sa mga testimonies at sa mga documentary evidence, maraming tanong na talagang hindi masagot.
0: Umaasa ang prosekusyon na hindi maaantala ang impeachment trial ni Duterte na inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Pagtitiyak ni Luistro, hindi magmomosyon ang prosekusyon para mag-inhibit ang sinumang senator judge kahit sinasabing kaalyado ng bise.
5: Tinalakay po ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio ang issue sa South China Sea at sektor ng enerhiya. Sa kanyang social media post, sinabi po ng Pangulo na naging produktibo at tumutok sa ilang critical na regional at economic priorities ang kanilang pag-uusap sa telepono ni Rubio. Inanunsyo naman ni U.S. State Department ang commitment nito sa pagpapaundad pa ng tinaguriang Luzon Economic Corridor at paghanap ng mga paraan para maresolba ang mga hamon sa rehiyon. Naganap ang pag-uusap sa telepono ng Pangulo at ni Rubio ilang linggo matapos ang pagbisita ni U.S. State Undersecretary Jacob Helberg sa Pilipinas para silipin ang development ng Pax Silica, isang AI native industrial acceleration hub sa New Clark City sa Tarlac.
6: Alas 5 nga ng hapon na nakatakdang magsimula ang regular na sesyon ng Senado ngayong araw. Pero pagtuntong ng takdang oras, puro mga taga-minority o minorya lamang ang present. Dahil labing isa sila, Bernadette, hindi makapagbukas ng sesyon dahil kailangan ng 13 senador para magka-quorum. Walang paliwanag kung bakit wala sa sesyon ang mga senador na mayorya. May tatlong panukalang batas na nakasalang na pagbobotohan para sa third reading, gaya ng citizenship para kina Benny Boatwright at Matthew James Ramos at pagdeklara sa waling-waling bilang national orchid. Pag-uusapan din dapat ang panukalang amyenda sa Indigenous Peoples Rights Act, Magna Carta for Barangay Health Workers at pagpapalakas ng proteksyon sa hospital detention ng mga hindi makabayad sa ospital.
7: We're ready to work. So if the presiding officer comes, magtatrabaho po tayo. Tsaka ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magkoconvene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at mababypass na sila. Hindi na sila makakatapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher because we cannot meet as a CA. Wala naman nagsabi na magka-cancel sila. So,
8: we can gamit dalawang third reading for citizenship scheduled today and they're here. Okay, so, wala na round rules, yes, we call citizenship. So,
6: bago ang pagbubukas ng sesyon, nagkasagutan sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Rimulya tungkol sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Una nang sinabi ni Rimulya na iginiit ni Cayetano na walang senador na dapat mahuli o arestuhin sa Senado. Kalaunay,
9: the Senate of the Philippines, it's never been done ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk. See? Let's walk. Let's walk.
6: Kalaunay isinilbi ang arrest warrant kay Estrada na binasahan pa ng kanyang karapatan bilang akusado. Sa isang social post o sa isang post sa social media, sinabi ni Cayetano sa Minoria na hindi premium pag-aagawa ng Senado. Dapat din anya walang ibang makikialam sa pamimili ng liderato ng Senado. Kaya hamon niya sa Minoria tindigan ang kalayaan ng Senado. Ayon sa ilang senador ng Minoria, walang pasabi mula sa Mayoria tungkol sa mangyayari sa sesyon. Ayon kay Senador Miguel Zubiri, ngayon lang nangyari na walang sumipot na presiding officer. At sa social media na lang nila nabalitaan na hindi na ito darating. Tapos sa huli nga nating balita o impormasyon mula sa tanggapan ni Senate President Cayetano ay kanselado na o wala na munang sesyon ngayong araw. Inaantay natin ang opisyal na paliwanag kung bakit. Ano? At dahil nga dyan sa matapos ng, dahil nga sa mahabang pag-aantay, nag-photo op na lang, ang nag-photo opportunity na lamang ang Minoria at pinakanta ng national anthem ang mga performer na nakatakda sana sa araw na ito. Inaantabayanan din natin ang magiging pahayag ng Minoria tungkol sa mga nangyari ngayong araw.
10: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Sugatan ang apat na individual matapos magsalpukan ang dalawang motorsiklo sa barangay Villa Magat, San Mateo 1.